Nampe pamra twei. Akono ya biayi. Akono na montuei. Akono nsiseyei. Mfa home from swan free. Wo Yesu Kristo demo. Biana na bampaya mayansra ban fache. Biwano biwano biwano biwano. Eka baba baba baba biya ndiri biri biri. Shayanara biya baba. Leka baba baba baba. Yama maya ndara biya ndi. Lezi ya ndara baba. Yakaba,

0: bim fa ho se babo se na sa koro ne nyinsan a e wo bone na bone ne wi anyini a e wo owuo amen
1: amen
0: ye be ba mpa ye no se urade nam ne ho so amo anya hintase me na wako no nyini a e be wo bone ma nsa so kasoro akono biere se yan so
1: Jesus
0: na ebe nyini na mi abe wali aware boni ama aware boni na chi no awu owuo ma waja ukunu ho
1: Jesus
0: ma waja oyire ho awurade aho den en fa yan samboi mu en tutu akono biala se ya be di awurade chi ma nsa so as a radius
1: Radius.
0: The mensa mama sui.
1: The
0: jahu day.
1: Everyone
0: time.
1: Everyone
0: time.